hai zvilengwe valechene mipulu ndintupo masikati ndintupo ndevusiku ndomubikila mukati mundizvinile mavati mozvidhanila zibati mozvisungilila pasi ndomonginilila nhasi ndimitando konga ndazulamo ndili ndimitagwa dzemukololo vashazanemakakwa vezvibuyela kushule mhani takwa mondizvinila.